Sinam la kish kona ya kangwana sa maktaya kika ungichi karankuchu manda shenyara mama soy la uyaungi mama rosa lipuncha sa maktaya kangwana tuki uras fieles oyense ni nishkatingui shenyara muyuguna shenyara saudanchi kanyo kanchi katekista Francisco Grefaning pebuchuri wanyushkanin na pipano chayima bela uriano na peguna mana sa maktaya resa ushkanchi que tuku ayu kuna manda reso kanchi wanyushka causa kayu kuna manda ngushka yu kuna manda ya yus maktaria yu kanchiria na pasha ben siasha katichu nishida kishka ayu kuna ria.